maingfo ng vile. Lengo maingfo na pants. Ingfo na pants. Ingfo ng vile. Lengo maingfo na pants. Ingfo na pants. Lengo maingfo ng vile. Lengo maingfo na pants. Ingfo na pants. Lengo maingfo ng

0: tivisa ka marito xa xin information na mitlamilo mina ku kaisa ka muntu na nocha chase kitela na tlamilo mina ku phama ku ndiro ka chebo to go botsa mala ka tisa eso ku tsara se pele mina tsho ngile se po ka wa tsama ni bebe se tsho tsho le ka chebo mcha muntu na na na na na na na na na na na na
1: Proud sounds for proud people. UFM, in tune with

0: uthando uyalidinga nami ngiyalidinga sonke siyalidinga yazi uthanda mina nginokudeda ukuleli slide mpumela uyobona amashita shaya ispinza bese nginokudinga ukuthi wenzani nobani mangekho mangicabanga leyo nto iyangidina ngambe nawe estradeni ngibambe ngesandla amajida ma wakubheka anokungiginya
1: anokungiginya
0: sa mangicabanga.